yabona mlaleli wami njengoba usufike kuleso sigaba sempilo. Kusho ukuthi lo daba engiluthunyiwe namhlanje uzoba nenhlanhla wena ukuthi ulalele kahle. Ngoba kukhona ezinye izinto ongakwazi ukuyilalela ngoba usuke usenamathemba athile empilweni. Bese ezinye izinto hayi uvela uyizibe nje noma uzizwa kodwa uyithatha njengezinto uthi hayi akuyona into engayilalela le. Ngoba uyahlupha umuntu osuke senamathemba kufana nasebudlelwaneni nithandana nje. Ma uthandana nomuntu onamathemba ukuthi basekhona bangamthatha abangcono kunawe. Eyi uyingozi lo muntu. Ngoba yonke imizamo wena ongayizama ukumkhombisa ukuzimisela kwakhe ebudlelwaneni benu ngenka kwazi ukuyibona. Ngoba usithwe ilesi sambulela sokuthi bakhona bangenza kangcono kunawe. Ingakho ke ngithi uma usudlule kuzo zonke igaba obuze themba zempilo zakuphoxa sekululakho ukuthi ulalele lo myalezo engiwuthunyiwe ngawuthunyelelwa ukuba ngiwudlulise kuwe. Mlaleli wami, iqiniso lithi la emhlabeni sizele ukuzophumelela futhi usuku nosuku sithandazela into entsha ezimpilweni zethu. Ngithandazela ukuthola ishethe elisha noma iwardrobe yami igcwele. Ngithandazela ukuthola iskibhe esisha noma iwardrobe yami igcwele. Ngithandazela ukuthola icathulo ezintsha noma icathulo zami zigcwele. Ngithandazela ukuthola imali noma ikhona ekuwallet noma esebank. Ngithandazela ukuthola imoto noma ngabe kuthi ikhona enginayo kodwa esibili sengiyitholile ke esithathi binani. Ngama magama ngizama ukusho kuwe mlaleli wami ukuthi usuku nosuku kunento esifunayo. Ngizothi ke kuwena mlaleli wami okuleso sigaba sempilo, ngiyacela ke namhlanje ukuthi ukwazi ukuthi ungilalele bese uyakwazi ukuthi usizakale. Kukhona into mlaleli wami eyiqiniso futhi into efihlakele empilweni okufaneke ukuthi uyazi. Abantu esiphila nabo base beyasishiya banamandla kakhulu okusenzeleni izinto nasekusikhanyiseleni sikwazi ukubona izinto ezithile ebekade singazazi. Nginesibonakaliso ke engisinikeziwe ukuthi angisize ngaso abantu bakaNkulunkulu ababona bebhajiwe empilweni, ababona izinto zabo zithule ethedu, ababona izinto zabo zingayi phambili. Isibonakaliso ke engivuke naso sithi kufanele ngesonto leli nje siyakulona ngikwenzele ilada. Leli lata leli yilata elipersonal. Mangithi ilata elipersonal yilata lakho leli. Lingane yakho noma ngabe zimbili noma ngabe zidlule kweimbili. Kodwa ilata leli qondene nomntwana owashona. Ngifuna umuntu othi nginomntwana washona engakazalwa okubizwa ngokuthi yini i-miscarriage. Noma washona esemdala esekhona esethumeka

uzosisebenzisa ngolosine ngolosihlanu nangomgqibelo bese ngesonto lesisibane uza naso. Lesisibane ke ngifuna ukukhombisa imfihlakalo. Ngifuna ukukhombisa into okube kuthiwa kade wayazi. Ngabe kude kakhulu, ngabe awusekho ngisho lapha elokishini, ngabe usuwahlala ko-Durban North, usuvele ubiza nje isithuthuthu sigijima sisuka ko-Checkers sizokulethela ukudla endlini. Ngabe kade impilo yakho yathuthuka, ngabe kade impilo yakho yazamazama, ngabe kade wawina nemincintiswano leno oyidlala efonini, ngabe kade wayiwina nelotho lena oyikhonze kangaka. Uyayibona lonto. Ngifuna ukuthi ke kuwena mlaleli wami nansi into. Ngizokwakhela mina lento. Angizuba nawo umona. Sengibenzela abantu. Abanye abantu bezwa befakaza lapha eredweni. Ucabanga ukuthi wena mhlambe benze lokho okufana nokwakho. Kanti kuningi ukujula. Angithi impilo yomuntu siyayicinga amaside onke. Bese siyayibona ukuthi no. Masikavele sithintelele ibhathini. Hayi, uyobe sephumelele lo muntu into zakhe. Ziyobe seziyakhanya, ziyobe seziba right kakhulu. Uyayibona lonto. Ngifuna ukuthi kuweke emlaleli wami ngiyakumema ngesonto woza kulomsebenzi omkhulu wokuvulela abantu ubunhlanhla babo. Kodwa sibuvula ngokuthi sisondeze abantwana bethu sibasondeze eduze kwethu ukuba babe zingelosi ezinhle esiyokwazi ukucela nakuzo izinto bese izinto ziyakwazi ukuthi zenzeke. Ngifuna ukuthi manje kuwena ke mlaleli wami kukhona into edinga ukuthi uyazi empilweni yakho. Khona into edinga ukuthi uyazi empilweni yakho. Yini leyo nto? Into ethi umntwana wakho lono washona. Lo mntwana number 1 wayengakaliqedi ibanga lakhe lokuphila emhlabeni. Kwaba nezimo ezithile ezimphazamisile ukuthi agcine angabe umntwana ophilayo. Ngiyafisa ke namhlanje mlaleli wami ukuthi silungise impilo yalabantwana ukuze izinto zethu zizokwazi ukuthi ziye phambili. Into engizokwenzela yona mlaleli wami imfihlakalo lento lena engifuna ukuba ngikwenze imfihlakalo ngoba abaningi ukube kuthiwa bayazi ngabe impilo yabo inhle kakhulu. Mhlawumbe ake ngibeke kanjenake. Lalelakhe mlaleli wami. Kunesizathu njengoba kuvaleka izinto empilweni yakho. Kunesizathu njengoba uphelelwa imali ezandleni. Kunesizathu njengoba abantu baboleka imali kuwena bengakubuyiseli. Kunesizathu ukuthi ebudlelwaneni okubona kube khona lezi inkinga oyibonayo. Kunesizathu inkinga abantu bakithi yabona mlaleli into ekushayayo kokuthi awuyibuki wena into eyenzakala kuwe bese ufuna ukuthi idalwa yini lento iyenzeke. Into yenzayo uvela uphile nento isikhathi eside bese kuba ngikhona nokunye nokunye nokunye kanti ayikho into ngaphansi komthunzi welanga evela iyenzeke. Kuba nesizathu ukwenzeka kwento okusuke kudinga ukuthi uphakamise amehlo ukwazi ukuthi uthole umuntu ozoba neso likamoya bese yakulungisela leyo nto. Mlaleli wami angazi ukuthi ungilalela kuphi nendawo kodwa bengifisa ukuthi noma ngabe kuthiwa ungilalele use Gradville noma ngabe kuthiwa usethethe usethembeni noma bethu senkobongo noma bethu ungilalela esitenga ngendlovu ungilalela emandeni kwahloma.

ni ungilalele Kranskopo endwedwe kwamaphumulo ungilalele othongat everelem ungilalele emhlasini ungilalele bamshela noma ngabe kuthiwa ungilalele kwandengezi kaSante kadabeka eClermont entuzuma eRichmond Farm noma ngabe ungilalele kwaMashu ungilalele emawotana ungilalele emgababa noma ngabe kuthi ungilalele emlaze engonyameni noma ngabe kuthi ungilalele phakathi CBD emafletini noma ungilalele eBriya noma ungilalele koMantescom noma ngabe kuthiwa ungilalele ko Glenwood noma ungilalele emzinto ungilalele eAdams ungilalele ePine Town ungilalele noma ngabe kuthiwa ikuphi la ungilalele khona Nkosi yami ngeke ngineqede abantu bakaJehova eFingham Phoenix ungilalele noma ngabe kuthiwa kukuphi la ungilalele khona eNanda kodwa ngifuna ukuthi mina kuwena mlaleli wami lisekhona ithemba lokuthi usengaphumelela wena empilweni yakho ngiyakumema ke ngesonto ngiyakumema ngo 9 o'clock asihlangane eThekwini eMantsele number 110 kumngeni road eDurban station ngifuna ukukwakhela lento ngifuna ukukwenzela lento umlaleli wami angilivezi iqiniso ngoba ungalivezi ngeke kungisize ngicela umlaleli wami ukuthi ngikutshene nje iqiniso lempilo nanti ngifuna ukukhipha lonke ulwazi lokuphumelelisa umuntu enginalo ngifuna ukulikhipha ngilubeke phezulu kwetafula ngoba lezi inkonzo ezifana nalezi uzoyikhalela mlaleli wami uzoyikhalela ngoba uma vula kuvali usenesikhathi eside ebasiza abantu kodwa wena ubungakahlangani naye ukuthi akusize ngokwempilo ejulileyo ngiyakubona ngokobunkonzo kodwa sengikhuluma ngokwempilo ejulileyo la khona engutshela izinto ezifihlakele bantu bakithi wena osalokhu unqikaza uthi hayi ngiyobuya ngimbone umavula ngiyobuya ngimbone angifuni ukukufihlela maduzane ngizontshena i-date la khona engizovala ngalo ibandla eThekwini ngiyosiza abantu base Cape Town ngoba kunabantu abangidinga serious yabona iCape Town iGoli buka nje kusuka abantu eGoli beze eThekwini njengamanje lo omnye umndeni waseGoli basika kimi bengenamoto basika kimi be impilo nje ibashayile kodwa ngokufika kwabo kumina bathenga imoto sebethenge ngisho iQuantum yabona lonto ngamaamagama ngifuna ukutshela mlaleli wami ukuthi kukhona abantu abaserious ngempela ngokuphumelela empilweni wena ngiyakubona nje ukuthi uliba lokudonsana nengubo lapho lokho libala ukuthi lokho nidonsana nibambana lapho ayabo ngoba into yaziyo nje wena lapho ukubambana nje njengoba kumakhaza kanje nakho usizakele yabo ezinye zezinto njalo lezi ezivala ubunhlanhla yabo awukho ngisho endlini yakho nje uthwayizile waya kwenye indawo nje eyi kodwa Jesu anguyeke lalelakhe mlaleli wami ngifuna ukuthi mina kuwe awuphuthume ngesonto ngo 9 o'clock eMantsele 110 kumngeni road eDurban station ekuseni ngizobe ngenzela abantu lo msebenzi umsebenzi ojulile umsebenzi ozoletha ubunhlanhla ozoletha impilo ozoletha impumelelo noma ngabe kuthiwa ubani akhethe bala la muntu la mawazi nje ukuthi kunengane yakhe yashona noma kuneingane zakhe zashona inkonzo yakho le ya ngimema labo bantu umema labo bantu ngesonto uyindoda ungowesifazane uyisalukwazi uyikhehla uyinsizwa uyintombi na inkonzo

0: odlala 3 numbers nga win 5000 ingakho ngithi ngiyabonga kwingelosi kamavula kuvaliwe amen
1: ubokade ungenayo imali kodwa wakholelwa kulolu hambo lwasempophomeni wase uthatha u 2 rand wayo idlalela wasofika uwina 5000
0: yebo baba u 6000 kahle kahle
1: 6000
0: yebo bekubo 6000 ngangithonga ngithola inamba embili nebonus kwaphuma u 6000 ngo 2 rand
1: ushale nezandla udlale ngo 2 rand
0: yebo baba kunjalo
1: u 2 rand wakunikeza 6000
0: yebo baba kunjalo
1: ungathini komunye umuntu ukumkhuthaza ekukholelweni ogcobeni lo prophet
0: ngingathi nje akakholwe ukuthi ugcobo lwala ekhaya luyasebenza futhi aqikelele ukwenza izinsebenzo zonke ayilandele azenza iqede ngoba ngikhumbula kahle ubaba wathi uma siqeda lensebenzo soyibona imhlolo uNkulunkulu awosenzela yona
1: ubukhona ngesonto kwinkonzo yesonto
0: bengingekho bengisebenza baba
1: shale nezandla siyabonga baba wami ngicela usondela ngapha baba wami yeah baba wami yini oyibongayo ngaphansi kwengelosi kadokotela ungema umavula kuvaliwe
2: mami bonge dokotela ezukushuka 2017 ndizamazama nemali zami ukuthi masiphume singaphume umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona e-TV waye wafonela apha ngalelanga efonele apha kwabe kungena i message from kulandawo apho ndandihlemi ekhona imali zami uba mandi submit izinto zami yatsho yaphuma imali kokukhawuleza ndaye ndafika apha wandixelela wena ukuthi akusho kuphela kwayo la mali isekhona elandelayo ngokwenene yaphuma enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga ezithu ezidlulileyo ile nto ndenzathenga iteksi
1: wathenga iteksi
2: Quantum baba
1: ndithenge
2: iQuantum and ndifumene imessage futhi ethi kwaSARS isekhona enye imali ezawuphuma
1: hayibo kothwa kusekhona enye imali futhi esazophuma
2: isezawuphuma ichuba ke ngeligcobo lalapha ekhaya bawumavula kuvaliwe uyasebenza abantu kwethu themba yenza insebenzo zalapha ngendlela okuthiwa wenze ngayo
1: kodwa baba ukuphi nendawo kanje
2: Cartonville
1: egole Cartonville siyabonga kakhulu mama uphi mama oh yeah mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekushilo
3: amen tata amen kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo siyaphumelela qho kusisa sihlala siphumane messages emali silibele ubonga nempilo ubaba wawuke wambona embonweni ethengelwe abantu ngumntanakhe ezabulawa ebengathi into yaserenkini kube serenkini beza kuye abo bantu ngogcobola lapha ekhaya bazomxelela zonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo
1: iinkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona
3: amen tata zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazabulawa kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lono tata
1: shale nezandla lomndeni amen singahlala phansi sondela baba wami ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi
4: uigama umfaniseni wakamcobothi engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule insebenzo ngiye ngayisebenzisa bese kade ngagcina ukuwina ngiye ngathi mangibalisisa kahle nje ngithi musoloko ngaqala udlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngomsombuluko kuze kuyophela isonto ngiloko nguyina nguyina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebe ngiyiphethe yaphela ngase ngincunzulwa kule kamprofit kodwa ngidese ngiyochecka ngiye ngathola ukuthi izinumber zami zingwinele u 26 ebengudlalile
1: wawena 10,000
4: 10,000 kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi kubaba mhlawumbe ngizazobe ngixoxe kahle naye bengize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngabo mase ngendlela engingabonga ngayo.
1: Wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina 50,000?
4: Kwaku 90,000 baba.
1: Hawu
4: kwaku 90. Kwaku 90 ngikwalo esasi emgedeni. Kwaku 90 la kwaku 90 ngangidlale ngo 10 rand.
1: Wadlala ngo 10 rand wawina
4: 90,000. Inamba nje ngafika ngicela nje ukusiza emshini wathi nje ngicela ungidlalele ngicela ungidlalele inamba as a quick pick ngamtshela nje kanjalo. Wangidlalela lo line north ngathi ngafika nje u 90,000.
1: Wadlala ngo 10 rand wawina 90,000. Shayelani izandla. Egophi okubongayo ngaphansi kwengelose ka Dr. Ngema umavula kuvaliwe.
5: Ntombo wanyawo lo okhulumayo. Ngiyabonga ngaphansi kokugcobo lika baba uMzinto Ngema. Elo ngaqala nje ukusebenzisa insebenzo zala ekhaya. Es from 2019 ave ngiwina ngiyawina. Na namhlanje nje bengena imali yokuza bengifonela i-call center ngasho ngathi hayi ngiyeza. Ngizoyithola imali ngiyeza. Sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje 100 rand ngashaya kabili kathathu ngo 3 rand kwavele kwangena u 3400.
1: Iya.
5: Na namanje nje ngoba kade sithula ubufakazi lapha athe uNdlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga. Ngisabonga u 3.5 ngathi ngibele emuva ngathi ngiyadlala manje ngathola 1.5.
1: Manje la inkonzweni. Shale nezandla. Yeah. Mama yini oyibongayo ngaphansi kwagcobo? Lo mprofeti ingelosi sebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe.
6: Amen baba. Ucingele imthembu wamaphumulo ekhaya kusemphise ngokuhlangidlala uthongathi. Into engiyibongayo ku ingelosi ngamprofeti ngathenga esendisoyi. Awu 3 ngathengela ubaba kwami, ngathengela ingane yami, ngathenga yami. Ukuqala ubaba kwami waboshwa ngoDisemba alokhe icala lakhe lohlehla. Uthenje sengimthengele lona waguma kanye wasebenzisa wathi
1: si back to the sender stone.
6: Yebo. Yeah. Ubaba ke wayisebenzisa maye fika ecaleni lavelothi waseliphelile.
1: How?
6: Thank you. Ngizothola lo fakazi. Ubaba lo ngithi ubabakeze lokho ethi hayi.
1: Ubese mana icala lakhe elanini?
6: Beboshwe ngoDisemba watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni.
1: Yeah.
6: Walokhu bemophele ngaphandle bewuthisha.
1: Yeah.
6: Elokhu yani imali yakho lokhu ephathi 1.5 njalo nje. Njalo lokhu khwela ummeli.
1: Liphelile manje icala.
6: Liphelile manje kade yile nje ngoJune.
1: Mishale nezandla umama. Ngaphansi kwengelosi ka Dr. Ngiyamavula kuvaliwe yini oyibongayo baba wami?
7: Awu Dlokovu. Mavula.
1: Nkosiyami.
7: Baba ngimthala nginawe la ekhaya. Ngibanjwe izinkinga zomsebenzi.
1: Yebo nkosiyami.
7: Kodwa ngogcobo la ekhaya. Ey baba. Okwami kuyaxoba ngiyayisabela nokuthi ngikhulume kakhulu. Imanga nemangaliso ekhweni lama befuna ukumbulala. Kwaphinde futhi kwanukubeza ingane yami bafuna ukumbulala. Go kwathiwa khona abafana abangilandela intatata. Abo bafanele abo bakhuluma bo bathathu uthi kodwa lo baba sizombolalelana.
1: Yeah.
7: Ay asambe so bayitshena ukuthi ay akadubuleki. Mavula kuvaliwe ngogcobo lakho mkhulu.
1: Yeah.
7: Kuningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu laba abangenza kanje.
1: Mishale nezandlo baba ugcobo lomsebenzele. Hlala phansi baba. Sondela baba wami. Baba wami, yini oyibongayo ngaphansi kwagcobo likamavula kuvaliwe?
8: Umavula kuvaliwe ngibonga ukuthi ngaya eShowe. Uma ngifika eShowe wanginikeza ukuthi ngizoshanyela. Mangishanyela ngase ngibona inyoni engaka ehamba ebaleni ebusuku.
1: How? wabona inyoni ehamba egcekene ebusuku
8: yebo ba
1: ya
8: I think yayixosha khona ebusuku ngishaya phela ngaphuma kwakuko 10 ayishaya yahamba yaphinde yabuya futhi ngaphinde futhi ngilokho engisebenzisa lezi zinto mangisebenzisa lezi zinto ke ngayithola isifile ngakwamakhelwane
1: how
8: ngizotshela yena umama ukuthi naye inyoni esifile ngapha ngeza

0: amakhala ngaphandle. Eh wafika kumama ke cha wayibona ke naye yona ngathi mina naye yona ifile le.
1: Mama yini ongayifakazela?
0: Ngayise ngothi ke uqeda kwami ukusebenza lezi insebenzo kwase kungena u 13,000.
1: Hawu uvela manje 13,000?
0: Wawuvela kwasaza.
1: Ehhe.
0: Cabanga ukusebenza ngagcina ngo 2017.
1: Hawu. Ngokubanjwa kwalenyoni egcekeni kwase kuvuleka imali engango 13,000.
0: Yebo.
1: Siyabonga kakhulu mama ungafakaza uthini lobu bufakazi ubaba sebethulile.
2: Ngingasho nje ngithi ena uqinisile ubaba khona bezikhona izinto bezikhona lapha egcekeni kodwa besingeze singanaka kakhulu kodwa besiyizwa before ibihamba phekwendlu lenyoni ihambe ifikiwele ngale elokhuzaneni kodwa ngalele lange efika siyibona ebusuku wathi mangabe sethu yaphuma angazi nami ukuthi kwakwenze njani wathi uyobheka omunye ubaba ezansi usethi mase sethu yaphuma wafica ifile like 18 ngaphandle egate shuthi the time ayiqosha shuthi yabaleka yafika yafile egate ngaphandle
1: nani sebenzisa insebenzo enganginikeza zona
2: yebo baba kwangene yena futhi kwasebenzisa yena futhi mina ngangingangenanga kwangene yena
1: saba kakhulu nishayelani izandla nishale lomndeni sondela babo wami baba yini ongayibonga ngaphansi kwagcobo luka mavula kuvaliwe
3: makubana mbongeleni lo ngisuke mnambithi ngifike la ekhaya ngo 2022 nginenkinga yesikweletu esabantu nje ababe ngifuna kakhulu ngebhamu futhi nje yabo basemathekisini bayabulala vele so kodwa ngafika kuwena baba ngangakuthembi impela ngifuna ukuqamba
1: ngawe
3: ngathi mina ngangizofuna ukuthi ngibe nemali kahle kahle ngangazele impilo le wena owafika wathi asiqale silwe nempilo yakho ubone ukuthi ke into zakho zizokuvuleka yini ngithe ukuhamba kwami ke ngakusebenzisa lokho zahlehla izitha zasefika nje sifika befika bangangenza lutho abazangibangenze lutho egcineni kwabo basebebuya bathi eno ungabusayibuyisa imali sengibuyisile 5000 bathi ke ungabusayibuyisa imali senzele umsebenzi futhi uqhubeke nomoya umsebenzi saqhubeka nje sazwana kanjalo ngiphinde ngabuya nje kuwena into zami futhi zaphinde futhi ke zaphakama ngibonga nje kakhulu ugcobo lwakho ama site ami bengiqasha nje ngithi ngiyaqasha kwathi hayi sebengidayisele indawo ngifuna ukuvula hardware njengamanje
1: ngifuna ukuvula hardware
3: ngicela ukuthi iphakame phezulu eGoli ngisanda kulandithekisi
1: hawe Goli sanda kulandithekisi
3: last year ngale August ngiswiswe imoto khona imoto engangiyithengile ngithi ngizoyiletha la ekhaya ngebhathi kazange kusenze ukuthi ke ngilethe kuzoyibusisa yawa ke kodwa ke sasinda saphila kodwa nje ngiyabona ukuthi izinto ziyaphakama
1: mishale nezandla enkulu uJehova kubosise kusazokuphakama kakhulu mama wami yini ongayibonga ngaphansi kwengelosi kaDr Ngiyamavula kuvaliwe
2: kunoma wengane lapha ekhaya wayeyobeletha ngolesini wafika esibhedlela wabeletha ingane bathi ivukela isibindi yangancela ingane ngoba ngovale nganginalo angiyanga ngisho koyibheka ingane kuthe mase ngifonelwa le la ekhaya ngitshenwa ngalo hambo lolo siya kulona manje ngabe ngacabanga ukuthi angibeke le ndaba ukuthi hayi bo nakho sekuthiwa ingane ivuvukela isibindi ingane ayisancile
1: oh sibonge simshale nezandla umntwana usephilile mama sekukhanyela konke
2: sekuthiwa umntwana useyancile
1: Usaphelile umntwana usiyancela.
2: Ehhe, sengicela ukuthi angabe sayake lapha esibedlela eShepstone de bezohlinzwa khona.
1: Shana izandla umntwana uphilile uyancela. Asimeni ngenye.
4: Yeah. Okay mntana.
1: Kwenzakaleni kwena?
5: Bingingenayo imali yokuza la ukungenela lomsebenzi wanamhlanje. Kodwa ngacela ngathi ngicela ukuba nemali ukuze ngikwazi ukungenela lensebenzo ngoba edlule eka January yangiphutha ngingenamali kodwa ngathatha 2 rand ngahamba ngayodlala u 3 numbers ngawina 5000 ingakho ngithi

0: Ngiyabonga kwingelo sika mavula kuvaliwe. Amen.
1: Ubokade ungenayo imali kodwa wakholelwa kulolu hambo lwasempophomeni. Wase uthatha uthu randi wayo idlalela wasufika uwina 5000.
0: Yebo baba u 6000 kahle kahle.
1: 6000.
0: Yebo. Mm. Bekubo 6000 ngangithoba ngithola inamba embili ne bonus kwaphuma u 6000 ngo 2 rand.
1: Ushayele nezandla udlale ngo udlale ngo 2 rand.
0: Yebo baba kunjalo.
1: U 2 rand wakunikeza 6000.
0: Yebo baba kunjalo.
1: Ungathini komunye umuntu ukumkhuthaza ekukholelweni ogcobeni lomprofeti?
0: Ngingathi nje akakholwe ukuthi ugcobo lwala ekhaya luyasebenza. Futhi aqikelele ukwenza izinsebenzo zonke ayilandele azenze ayiqede, ngoba ngikhumbula kahle ubaba wathi uma siqeda le nsebenzo soyibona imhlolo uNkulunkulu awusenzela yona.
1: Ubukhona ngesonto kwinkonzo yesonto?
0: Bengingekho, bengisebenza baba.
1: Shale nezandla, siyabonga. Baba wami, ngicela usondele ngapha baba wami. Yeah, baba wami yini oyibongayo ngaphansi kwengelosi kadokotela uNgema uMavula kuvaliwe?
2: Manibonge dokotela. As ukushuka 2017 ndizamazama nemali zami ukuthi masiphume zingaphume. Umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona ethivini. Waye wafonela apha, kuthe ngaleli langa efonele apha kwabe kungena i-message from kulaa ndawo apho ndandihleme khona imali zami uba mandisubmithe izinto zami. Yatsho yaphuma imali ngokukhawuleza. Ndaye ndafika apha wandixelela wena ukuthi akusokuphela kwayo la mali, isekhona elandelayo. Ngokwenene yaphuma enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga eziyi-2 ezidlulileyo yile nto ndenzathenga iteksi.
1: Wathenga iteksi
2: Quantum?
1: Quantum
2: bako. Ndithenge iQuantum and ndifumene imeseji futhi ethi kwaSARS isekhona enye imali ezawuphuma.
1: Hayi bo, kuthiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma.
2: Isezawuphuma. Ndithuba ke ngeli gcobo lalapha ekhaya bawumavula kuvaliwe uyasebenza bantakwethu. Themba yenza iintsebenzo zalapha ngendlela okuthiwa wenze ngayo.
1: Konjo baba ukuphi nendawo kanje?
2: Cartonville.
1: Egole Cartonville. Siyabonga kakhulu. Mama uphi mama? Oh yeah, mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekushilo.
3: Amen tata. Amen. Kunjalo, kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo, siyaphumelela. Qho kusisa sihlala siphumane messages emali. Silibele ubonga nempilo. Ubaba wawuke wambona embonweni. Thengelwe abantu ngumntanakhe ezawubulawa ebengathi into yaserenkini kube serenkini. Beza kuye abo bantu ngogcobola lapha ekhaya bazomxelela ezo nkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo.
1: Iy'nkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona.
3: Amen tata. Zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazawubulawa, kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lona utata.
1: Shale nezandla lomndeni. Amen. Singahlala phansi. Sondela baba wami. Ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi?
4: Egama umfaniseni wakamcobothi. Engikuzele ukuzokubonga phakathwa leli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule. insebenzo ngeke ngayisebenzisa ngayisebenzisa bese kade ngagcina ukuwina ngeke ngathi mangibalisisa kahle nje ngithi musoloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje kusukela ngumsombuluko uze kuyophela isonto ngiloko ngiwina ngiwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebengiyiphethe yaphela ngase ngincunzulwa kule kamprofeti kodwa ngidese ngiyochecka ngeke ngathola ukuthi izinumber zami zingwinele u 10,000 26 ube u 26 ube

0: udlalile wawena
1: 10,000 kusekhona nokunye ke ngisazocela ukuthi kubaba mhlawumbe ngizazobe ngixoxe kahle naye
0: bengize
1: mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngawo ngendlela engingabonga ngayo
0: wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina 50,000
1: kwaku 90,000 baba
0: Awu
1: kwaku 90 ngikwalungu esasi emgedeni kwaku 90 la kwaku 90 ngangidlala ngo 10 rand ba
0: wadlala ngo 10 rand wa winner
1: 90,000 inama nje ngafika ngicela nje ukusiza emshini ngathi nje ngicela ungidlalele ngicela ungidlale inamba as a quick pick ngamtshela nje kanjalo wangidlalela low line north ngathi ngafika nje u 90,000
0: wadlala ngo 10 rand wa winner 90,000 shayelana izandla Egophi akubongayo
2: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
3: isibindi izinto iBP HIV ngenomdlavuzo besilisa nosifazane iyagoma ungena izifo yini emkhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgosi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofeti nongoma mtubatuba mpangeni ulundi kanye nasethekwini futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashayela izinombolo 079-6551-813 079-6551-813 okanye 082-0981-282 kube umbuso wodwa
4: Right ke sibonge kakhulu ufakazi ya ufakazi bonamandla bakithi ufakazi buyaselapha ubufakazi businikeza ithemba nje bubuyise konke ukuzethemba nakumuntu naye ebhekene nesimo esifanayo nesomuntu amozwa njengamanje useyezwa ke naye ukuthi no awedwa kule yonkinga uNkulunkulu khona izinsebenzo zogcobo lomprofeti zikhona ziyasebenza uzosizakala noma bekuthiwa sifo sine sikuphethe sukuma uze uzitholele eyakho ijusi yasembusweni imandla eyifeni kakhulukazi leze eziyimbelesela ithinta izithinte ngisho izifo esingakazi siyibale sakhuluma ngazo la kodwa mawusuke wayithola le juice khona umehluko ozowuzwa emzimbeni wakho kangangoba noma ngabe kuthiwa awuguli uyayidinga le juice ukugcina nje umzimba wakho uphilile ukugcina umzimba wakho unamandla uactive ukugome namasotsha akho omzimba ukuba ungangenwa kalula naye imkhuhlane iyatholakala ke emaofisini omprofethi ungakhohlwa emaofisini omprofethi njengoba esishilo uma usemtubatuba lapha yakwamadolo center ikhona esaluni kwanomi kanti uma usempangeni lapha ku-Union Street ebuilding lakwakhenathi ngena kule passage elinefinisha ukhuphuka i-debis office number 2 iyatholakala lapha ethekwini khona lapha ku-Smith Street Sango House Fort Floor number 421 bese kuthi olundi ikhona eofisini lethu ezansi lapha yangakatepa ungakafiki nje kwatepa wehla ngomgwaqo wama-long distance ngapha esinxeleni bese kuthi kwanongoma ikhona futhi ilapha ya e-rank phambi kwama-taxi ayesikubudo enumber 88 lapho ke ozoyithola khona right ke kulabo ke esinganawo ama-ofisi ngakubo ilula into uyafonele ofisini likamprofethi ku 079-6551-813 079-6551-813 bese ke siyakwazi ukuthi sikulekelele noma kuthuka kude kangakanani sizokuthumelela kanti ke kwabanye sinabo nano supplier ke abasilekelelayo ukuthi abantu bakwazi ukuthola ijosi mawulapha nje engwavuma ukhona usupplier sinaye osesimpumelele ungakwazi ke umthola mawuzomshayela ku 072-24-24-363 uphinde futhi uyithole lapha ya ophongo lokumambokazi kwalibisi ungamshayela ku 072-689-3907 kwahlabisa ikhona kumamculu ungamthola ku 072-3403-953 emgangato khona kwahlabisa ikhona gogo kafiso 076 78 39 693. Enkandla kwamtshili kwashezi ngamshayela umamshezi ku 076 983 5576. Uma useMelmoth tholana nomama Mkhize ulapha emabhasini, ngasemabhasini eduze nemakethe number 5B. Ngithola ku 073 880 2094. Kanti ke uma ulapha eKranskop ikhona kumaZulu ngale ngaphesheya kwakwa siyabonga weqinje umgwaqo, utholakala ku 071 2968 610. Uma useShowe ungashayela uMakhosi ku 060 894 9806. Uma ukhona futhi eShowe ungashayela uMama Munisane ku 064 878 6180. Ungamshayela futhi nomama uMaxulu naye useShowe 076 908 8443. Loge umama Maxulu wakagazu. Uma osembizane ngasencekuye eschool nikiwe Ndlovu 067 01 21 826. Uma usedlomodlomo lapha yam engongomane kwapiti ezangomeni khona usamukelisiwe Mthethwa 063 12 52 165. Ekhamangweni kwaNtombela ikhona 079 44 74 130. Uma use Gingindlovu usibongile Sibiya 076 15 18 737. Emandeni ufikile Mpanza ulapha ngase clinic Webede 082 677 3136. Hillcrest kwangcolosi esjot ezantsi kwase grounding thola uMakalondi 082 06 10 615. Emandeni erobotini lapha yakwasiqumbe kwi container eblue la kudayisa khona izipice uzoyithola ijuice yasembusweni. Fryhead ekhemisi kwamaphakathi lapha ngase Stillwater uzoyithola futhi ijuice yasembusweni. Noma ke ushayele ku 079 655 1813 inamba ye office lamprofethi leyo.

uzizwa efana nomuntu ofile ephila ngoba uma ethimpilo yakhe uyayibheka noma ethimpilo yakhe uyayikala neyabanye alingana nabo kanjalo nabancane kunaye uzibona nje engathi ayikho into ayiphilelayo ngoba noma esebenza kulungi noma ethi uzame ibhizinis akulungi noma ethi wenzani akulungi so ma ungalungelwa lutho ukade ungekho kule nsebenzo yangolosihlanu wena muntu oseshowe owanongoma osolundi osempangeni osemdubaduba ngizokulekelela shebo nathi bengizokusiza ngayo awungenzele kanje wena awungiphathele 1,000 nawe ngizokunika le nsebenzo kubalulekile okay phatha 1,000 uyithole le nsebenzo ngizokunika le nsebenzo wena othi awulungelwa yilutho suhambe inyanga uhambe udokotela suhambe inyanga wahamba bathandaza wahamba yonke indawo bafowethu impilo yasunyelwa kumele siyilungise le nto kubuhlungu ungalungelwa lutho uphila uhamba awunayo ngishintu indlu onayo lena oyakhelwa abazali bakho ayikho yakhiwe kuwe hayi no nalokho onendlu leyo oyakhileke nayo iyakumangalela nje isimo eyiyo yazi kubekwe khona umuntu okuthi makubukeke into zakhe kubengathi usuwashona ephila engakwazi ukuthenga ngisho iwindi nje afake nje iwindi nje efasitelene asho uthenga isidwedwe bafowethu impilo yaseziyenze ngathi uma ingalunge kube ngathi ikhanda lomuntu alithathi kahle ngisho izinto akhonayo ukuthi angayilungisi kodwa ingqondo iyayekelela ngoba yazi ukuthi vele mina kungilungeli angilungelwa yilutho ey uyazi kube nzima kumuntu kube nzima kumuntu ephila kube ngathi ushonile akanamaplani akanazi iy'nhlelo zekusasa ngoba kukho okulungayo manje uyangidinga kakhulu ama-date ayashiwo uzokusiza qondanisa ne-date yangakini ukuthi umprofethi uzobe khona nini umuntu oseswazini ngafa isixoliso kakhulu eswazini akusokuye kuphinde kwenzeke ukuthi nilinde uprofethi engafiki noma liyaduma noma linjani ngoba senginohlala ngilalela ngakhona ophongolo njalo ma useswazini noma usophongolo noma ukwelezi zibambe idethi ukuthi inini kuzoba nini ukuhlupheka kuzoba nini ukhala iy'nyembezi sezaba ukudla kwakho abantwana bakho akubalungeli anilungelwa nonke ekhaya ngathi nezangamabomu sengathi iyona mpilo ke le nayilethelwe emhlabeni kuhlungu ukuthi umuntu wazalwa wadla wahlupha wahlupheka

0: bafa
1: abanye abantu bezalwa makhule babuse babusisa abanye abantu bande ukhale wonke umuntu mayeseshona noma mayesefa ngoba ube lusise emphakathini nasemndenini wakhe khona abantu nje ukuthi ufile kubekwe nje mhlapha kanjalo ukuthi ufile bengathi kuyamfanele ukufa lale gama lethi ufile ngathi kuyamfanela ngenxa yempilo ayiphilayo kunabantu okungamukeleki ukuthi bafile uzimbayiduduze umuntu ofuna ukusho ukuthi ufile ayiduduze ngokuthi uhambile ngoba akumukeleki ukuthi ufile ngendlela lo muntu alusizo ngayo nangendlela lo muntu alungelwa izinto ngakhona azalungise nezinye zabantu kuthiwa uhambile uba ha uhambile uba naw siwahambe insizo madoda kuthiwa ayi usishiyile khona nje kuthiwa ha ufile loko siyama uphumule into abeseyihluphekile emhlabeni hawu hayi besehluphekile hawu besehluphekile hayi uphumule umntakabani hayi bafowethu asilungise le nto asilungise le nto le nto idinga ukulungiswa abe date bese kuthi ke lo nenkinga yemali ngizokwenzela kokubili ngoba ngizoyiphatha isebenzo yakhona ngizofika ngunikeza isebenzo ngoba manje omunye uyasho ukuthi uprofeti ngasho ngathi uyangena kuzosombili izinto well angifuni ukukhuluma kakhulu bakwethe abantu umuntu sebatshelile ngayo yonke indlela nabanye abantu bayasizakala bayazi bayabona bayasizakala abantu akusekho manje umuntu engakusho okunye ngaphandle kokuthi wena ogqoke lezo cathulo sishisa wena wena owaziyo ukuthi uyangidinga noma kodwa mina ngicotshele wena yize kuwe ngicotshele isimo sakho kushitsha eyakho impilo unkulunkulu wamabusise awenzela umusa usalungiselela ispecial ma ngikhona sikhona sizobe sikhona mispecial kusejuice ngoba ngizobe ngikhona kulezindawo ngizobe ngikuzo ngiza la special namanye ama-products naw ufike ubuze akhona azobe sespeciali God bless you.
2: Prophet DK Smia isahlulo bisi gadla ngadla matawuzeni ilethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV ngenomdlavuzo besilisa nosifazane iyagoma ungenwa izifo yini emkhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma mtuba Tuba, Mpangeni, Ulundi, kanye nasethekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude. Ngemininingwane ungashayela izinombolo 079-6551-813 okanye 082-0981-282 kube umbuso wodwa.
3: Kodwa ke siyosho bangabe nabo sebeyimisele ukuthi bayidinga. Ngicabanga ukuthi iprize baba kusayiyo le ngiyaziyo. Ibingakashintshi. Ngisalokhu nje babangifuna umsebenzi aze angiwutholi. Nkosi yami babangicela nje ungikhulekise. Ngithole umsebenzi and ngiyawadinga ama-product wakho. Angazi ngizokwenza kanjani ngoba ngila eMpumalanga ye-Andrina. Mina ngizwakala nongoma baba. Kuningi nje ongisize ngakho yazi insipho ingisizile kakhulu baba ngifuna ukuthi ngikufihle kubufakazi yazi kune-tube baba bengiligcobisa kuthiwa i-epiderm eli-blue I think abantu abaningi bayalazi isigcobo nje lezi gcobo zama-China ngaligcobisa ngingenwe isichitho ebusweni sey'nduna ngoba sasiningi ngalalelwa abantu ukuthi angithenge lona eyile-tube leli baba bengazi ukuthi ngilayi

0: uma ngasafuni ngithi ngiyaleka ichipho ngibeke ngivuke ezinye izinto ebusweni ezibuhlungu ziphendu kwamehlelo bomvu phoqa ukuthi ngibuyele kulo ngize ngiphinde ngibuyele kulona ngiyesicele ngibe ngcuphe babayazi besele kuyi-first so ngathenga nensipho yakho babuthini insiphole ngikhumula kahle ukuthi babangakutheli ukuthi ngenzeni wangitshela ukuthi-ke i-scriturali sibe sijulele kakhulu kushisha lesi sisidala sinzima into enjalo so babakhontwane yami nje ngicanga bathanga ukugeza ngaphambi ngisho ukuthi kubi akusale laphindeza khona ngenza ngishilo yazi babakhona ukuthikhela ukuthi I'm not sure if you're a good person. Ngiyabona ukuthi inhlipho yakho ayiyasiza iyasebenza kakhulu inhliziyo-ke ngifisayo ukuthi ngithole into nje ezongenza ukuthi ngikwazi ukuba nenhlanhla yemali imali ayikho nokuthi ngithole nje umsebenzi yazi baba sengize ngibheja ngisho ukubheja lezi lokabo-Betway manje benginesifiso sokuthola ngeza kukhulunywa ngoma-1000 ngifisa ukuthola into nje ezongenza ukuthi noma ngibhethile la ngikwazi nje ukuba nenhlanhla yokuthi ngiwine baba manje ubaba uma ingangethemba because ngezwa kancane ukuthi uma-1000 1.5 uma ingangethemba nje kosami baba angisiswayo kodwa isigebengu baba nje kuye wangisiza kakhulu ngihlezi ngifike e-ofisini lakanongoma ngokani la empumalanga mhlawumbe baba uma ngathiwa nje ngimtransferela u-half for 1.5 angifakele ephepu ngibe ngiwusebenzisa ngiphinde ngiqedele baba hawu kusami yazi ngajabula baba yikunzima ngiyamdinga uma-1000 cause ngenza bekhuluma ngaye kakhulu ngaze ngacabanga ukuthi ihleze nama-1000 engangisiza I think nje baba sengishoda ngawo ngoba lezo zizinto sengiyisebenzisile into eyenzakalayo ngenhlehla yemali baba ayikho ngicela ungikhuleki sekuvalekile endabeni zemali hayi ungathi akho ngisho kwadlozilelo kuyilitholkhanisela umuntu mina hayi cha kwangivalekile nje phaqa noba kuyingane-ke eyi bahola imali encane emsebenzini ufisa ukuthola umsebenzi oholelayo angazi baba yini engasisiza nje lapho kwena sengathi ubungasichazela nje kahle kulezi nkinga esinazo ukuthi yini engasisiza kakhulukazi ekutheni sikwazi ukuthola imali nomsebenzi ongcono mina angisebenzi at all but ngiyawudinga umsebenzi kakhulu ngoba ngifuna nje ukwakhela ingane zami ikhaya lokuhlala amen baba ngiyabonga
1: lakhuluma amini bakusibika ukhuluma nengane yakho la yasembusweni zamazungu ngihlala inanda eyi baba ngithi nje ngivulisa amandla okubonga la ngifike la kukubi kuvubi ngizolentoza ngizofuna usawuti ngumawami ngezosawuti omhlophe ngawuthenga so endlini bungabona kube kugcwele kuqale ngakugcwalelwa amagundwana agijime nje endlini agijima hhayi aphela ngingakezi la hhayi ngithe ngisuka lapho ngabe ngisathi ngibheke wona ukuthi asephelile kwavele kwafika amakokorosha agcwale endlini kodwa emini ngebeuze wabona agcwale ebusuku nje agijima achachaza enze yonke into hhayi ngithe ngisamangazo yilowo makokorosha lawo hhayi ngathi ngothi ngakhumbula ukuthi ngothi-ke ngize la ubaba usukeni ngeza la ekhaya uma ngifika kwakukhona usawuti lo bomvu engangiwufuna angawuthola uma wasenginikeza lo mhlophe ngawuthatha kodwa yabo ngithi ngabe uzongisiza ini ngoba phela yilo bekade ngizwa kakhulu ngafike ngawusebenzisa uma wangitshela ukuthi angifake emawindini nasemakhoneni yonke indawo ngawufaka ngachela ngawo phezulu ngoba kade kunesikhobe besihlezi sigelekidele ebusuku ngabo-12 ngawufaka ngachela akuphelanga nje u-3 days wathi ngosuku lesithathu sizathi silele ney'ngane sezwa ngesikhova sesigelekidele sesiwa samangala hhayi sabaleka isikhova kuthi kusuke endlini kwavele kwavumbuka elinye iphunga kwanuka baba kwanuka into engingayazi ukuthi kwenzakalani sathuka sonke kodwa le nto iziwa yithina thina esihlala laphana endlini yanuka into yanuka kwangathi njengento efile hhayi sesanake lokhu yabe iphuma ngomnyango yanuka emnyango samangazwe lokhu okunuka kwasemnyango lokho awu yababela kuphunga lelo lokhu kunganelo phunga kwaba ingane yami ingane yami iyatohoza yavele nje iy'nyawo zale ntoza ngayimthoba.

0: ngathi akageze wagquma ngaleso swasho ngalo msebenzi wasawoto vele inyakwa ngathi nje ushili kade ngimtshela nje noma akwangathi ushili utheni nje ngisababazi sayilokhu wavumbuka nasemzileni emva kwalokho kwaphela sishawa umoya njengoba ngizile nje futhi ngizothenga ezinye iy'nsebenzi ngoba uyena bekade ngigqugquzela ukuthi engike mahambahamba kubaba makubaba wakhosibiya ngeke nazi nakho ngathi izinto ziyasebenza njengoba sengibuyile baba ngizobonga ngizodlulisa nje amandla okubonga ukuthi nisebenze ngampela abantu kumele basebenzise lezi nsebenzi njengoba ziyasebenza ngempela ziyasebenza kakhulu nje siyabonga baba ninoma ingathi nje ningaqhubeka njalo nesisithi amen
1: sawubona bakusibeya hayi ngicela ukuthola ubufakazi ngumazulu mina hhayi ngifika lapho ngihamba noma safika sathenga umavuthululi hhayi salalela i-VN ngendlela ositshele ngayo salalela ukuthi usebenzisa kathathu awuwatsho watsho watsho senza kanti sithenga umavuthululi asithenge ijuse hhayi saphuza isipuni ekuseni ntambama hhayi mina hhayi yazi into ohlezi uyezwa ngabantu athi umdala ayikwazi wangisiza ukuthi ngithi nkosi yami hhayi mina manje mina baba angazi uvuthulelile umavuthulo lwayisusilwane nkosi kanti mina lapho ngangizele nje umntanami owayishawa isilwane omncane no-13 years ngithi sawusebenzisa sonke mina ma umntanami saqhuma umavuthulo saphuza ijuice spoon ekuseni ntambami hhayi mina manje kwenzeke imihlola ingane yami isindile baba ulimi uqondile zaphela ilonda ebesegcwele umlomo bayishaya ngesilwane ingane yami yajikijeleka umqala nolimo lwagoqana ulimo ngangikhala inyembezi baba ngikhala izinyembezi noba uyakhumbula ngangikhala ziphumele inyembezi mntana namhlanje uyaxoxa iy'londa zabe sanezasha uyasebenza ujuice uzivuthulelile nkosi yami wasivuthulula umavuthulula ajijela kayele hhayi ujuice eshisa shisa iy'londa kutaka kumina-ke ugeqa amagula ngoba ungelaphe isifo esingakazi ebese sidlule izinyanga ey'namagama amakhulu lapho ngoba ungisize ongangokuba namhlanje usuku lwami lesibili ngumaperod into ebese mina ngavaleka iminyaka mengikhuluma ngeminyaka ngikhuluma njengoba ngino-38 bengasawazi ama-period ngoba before nginomntwana ono-2 years olama lo ono-13 years even before ngithole umntwana bengiya-2 days ma-period anqamuke into engasayazi be kube futhi into nje othukekayo ubona ukuthi liyakhombisa ukuthi ngabe liyaphuma uthi cococo lunqamuke hhayi baba ngiphuze lo muthi ophuzwayo angazofike wayongikhuculula wafike waqaqa ngithi waqaqa ngaphakathi into ebese ngineminyaka emva kokuba ngithole lo mntwana ngagcina mina igazi ngitetile bese ngiphila njengomuntu wesilisa nje sengiyindoda kwami kungenzeki lutho kunini ngitho lonke nje ngagcina ngiphuma esibhedlela igazi angiphindanga ngalibona okusho ukuthi ngi-2 years now ngingakaze ngilibone ngamehlo ami ngaligcina ngiteta ngo-2023

0: lesisifuzo thina. Mina sengivalekela ngisenamizosana lutho iminyaka emingaka ithu uthulakalele nje la kimi. Aqaqaqa namhlanje aqaqaqa. Ngithi ngiyabonga kumavuthulula uvuthululile. Ibumnyabo obususele la ekhaya. Sakwazi ukuhlangana kwathengwa. Kwathengelwa umicro saka 3000. Ngiyabonga ngithi phambili. Ngibonga usiso nomdala wakwazi ukuthatha ima. Lesibili. Wathi ma. Sengithengela impahla yokwakha. Ngafuna nomakhe. Uyoqala ukwakhiwe ma emakhaya impahla. Akwahamba yakabhithi kaCashfield. Wathatha impahla yokwakhiwa yonke. Engashodi ngisho. Wayofuna umakhe. Uzoqala ukwakha umakhe ngesontoza. Ngithi phambili babathi phambili. Mavuthulula ngithi uvuthululile lekhaya. Walikhuqulula umnandi kujatshulwe kunokudla endlini. Into ebese singasayazi. Kuhlezi bekuhlezi umuntu. Kodwa sijabulile silokhu simbuyile. Ngiyabonga phambili. Phambili ngejuksi ngithi phambili sotuba. Mabaphila abantu nabanye ngithi angithule ukufakazo nabanye faneke bazwe ukuthi akubona abantu ababili abathathu sibaningi kodwa abanye basizakala bangasho. Cha, ngifuna ukuphumela nje ubathi ngisizakalephi mina. Mina ngisizakale enkingeni yami yeminyaka. Ngingasalazi nje, ngingasakwazi ngisamncane kangaka, ngingasawazi nje amaperiod ukuthi into enjani. Ngiyabonga baba.
1: Kujwaha lo, Thembile. 2024, March, ngeza la ekhaya, ngihamba nonkosikazi. Ngiqedwa sisithuku. Afika kunzima la. Hayi ngahlala. Safaya samnikwa sambona ubaba. Hayi ke sanikwa lo ma product kwathi siwasebenzisa. Kwathiwa sibuye emva kwesonto. Sahamba sowasebenza no product. Sabuye emva kwesonto nokusasa. Saphindisana kwamanye. Kwathiwa ngiyowasebenzisa mina ke kwakunzima kum ndingazilutho. Unkosikazi nje owayisizwa yonke into eyayikhulunywa la owabamba yonke into ngoba wawasebenzisa ngale ndlela ebetshelwe ngayo. Mina kum nje umqondo ongekho ngangelutho. Kodwa ngathi imesenji waqedile. Hhayi ngabuyela esimeni ngaphilanda ngumuntu njengoba nje ngiphile saka. Liphelile sisitroke. Bathi menifika la, hey, ngikhumbula la umama ngathi ngendlini encane kwanzima uphu. Umama wathi ngoba ebona ningasabonakali fanele ngabe ndla bengicela endlini encane. Wathi obheka wafika wabonthi konakele. Afi wabonthi konakele. Thanga ingane. Kodwa manje namhlanje ngeke uzusho monibona. Bonga kakhulu. Ubaba DK Sibiya ogcobolo wakhe indlela wangisiza ngayo engathi aqhubeke enze njalo nabanye. Yabonga.
2: Amen. Amen. Hey, sanibanani balaleli. Gama lami nguPinki ngakwaRhadebe. Ngiganele kaCele. Nginengane ezo-3. Ngishadile nginomyeni wami ubabucele. Ubabucele sike sahlukana naye. Unyaka wonke sihlukene nobabucela engishiyene ngani zincane. Ngawa-introduce umavuthulula kumina. Ngagquma ngomavuthulula. Ngawusebenzisa ngawukhuthalela umavuthulula. Introduce ngomunye umama nje esikhonza naye. Ngawusebenzisa umavuthulula. Ngingakagquma okwesifo ngisagqume kathathu. Ngezwa ngobaba wami ngifonela.

0: ngicela ngimsendele i-location yala isathuthela khona ney'ngane. Ngingakamsendeli i-location kusho ukuthi wayesehambe buze banganini bami. Uma ngibuya emsebenzini ngiyabona ngayimoto ipakile, usebuyile ubaba wezingane zami. Akaphindanga wahamba naye, waqhubeka wasebenzisa umavuthulula, wabona ukuthi khona kurongo abebemdlise kona, amenza ukuthi ashiye uma wey'ngane zakhe eziwu-3. Ngiyawurekhomenda kakhulu umavuthulula, ngubonile wenza izimanga, zenzekile izimanga empilweni yami balaleli. Ngiyabonga sododa, uqhubeke usize nabanye.
1: Major Prophet DK Smia isahlulo mpisi gadlangadla matawuzeni ilethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela okubalwa kuyo ushukela, isibindi, izinso, iBP, HIV kanye nomdlavuzo besilisa nowesifazane. Iyagoma ungangenwa izifo yini emkhuhlane. Inkulu lento, thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka. Siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi Nongoma, Ntubatuba, Mpangeni, Ulundi kanye naseThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashayela izinombolo 079 6551 813, 079 6551 813, okanye 082 0981 282 082 0981 282 082 0981 282. Kube umbuso wodwa.
2: Right, yes, sawubona ke gogo.
3: Yebo mngani wami. Cha, ngithi angizobonga sibe noma ngakabi namandla engokubonga ukuphethe esandleni. Kodwa ngibonge ngomlomo, ngikhombisa ukuthi ngumuntu. Angibonge mangisizakele. Ngifike ngifile la. Mangifile waqhambwa ngisho umphefumulo wakubona ngathi uzophuma, waphefumula umphefumulo wakho wangiphephetha kwaze kwaba kathathu. Mabona ukuthi ngibuseni umphefumulo onguswayo nami ukuthi uyaphuma manje. Ngingahambi, ngihamba ngikhathala, igazi lami ngathi libolile, ngisevezele ngisho ukuthi ngiphuma nje egcekeni ukuthi angife manje. Akusekho-ke konke lokho, sengimelele ukuvuvuka nje-ke manje. La manzi kuthiwa nginawo enhliziyweni. Lokho ebuya-ke wona ngivuvuke, kodwa nje cha, umehluko ngiyawubona.
2: Yeah.
3: Inokho nje ngani yami ngithi angizoyibongela ngokuqhamuka futhi usengifumbethe esandleni.
2: Amen. Kwaze uyikathi khona babe bakunikeza ijuice erong.
3: Banginikeza ijuice kwafuna iy'ngane zami zisophongolo yibona ukuthi ngiyafa. Zibona lapha ku-Facebook umtetho ezenza wena ethi ungisibili. Ubamfonela-ke wathi yimi impela ngiyangaphi, ngiwavuma emmeleni endleleni ebheke ophongolo. Kwapho uzwathi ngibathi ngisophongolo. Athi ngimeleni lapho ngasebhilinjini. Bahamba-ke bawuma khona-ke, yaqhamuka-ke le moto. Qhamuka umuntu nginikeza nje kusho ukuthi uthathe lokho kudaya amanzi lezi washo, wadaya ngodaya ophinki, wasequlela iswayi-ke lagcwala phakathi. Ngacishe ngapho wakwazi kwaduma ngisho ikhanda ngale nto. Wathi angisayifuni lento ngazama kusuke sibe ungamnika le nto. Umuntu ngibezwa bekhuluma bonke abantu bethi bayabonga. Yabasiza ngojuice, ngabe basiza ngalo ujuice ongibulalayo mina. Ngakuphuza kanye kwesibini ngathi susani susani thethani ngaphandle. Kanti akungwe sengiyakubona lapho kuthiwa kwakungesiwo. Bathi lona wayegaxe ikhumba lapho, igaxe ikhumba ekhiphe itaputapu nezemithi. Futhi le nto wafuke wayithela edolobheni lapho khona. Ayithela pho esigijini ngomntakami. Hawu,
2: ngiyakuthina. Siyabonga popo, sixwayisa nabanye nje abantu ukuthi abantu bayaganga. Yabona, wakhe sewakhulala.
3: Ngathi sengapha. Nasa, nami kuyangidedela.

futhi akekho oyinakile. Namhlanje ngizokuqhuma isiphindi. Ngithi uNkulunkulu ukuzwile ukukhala kwakho, ubonele ukuhlupheka kwakho. Namhlanje wehlile ukuba akuphendule, akwenzele umusa kulokho okufunayo. Usezulwini yena kodwa amehlakha semhlabeni abuka abantwana babantu. UNkulunkulu akamdeli umuntu, futhi uNkulunkulu akathalalisi ngenkinga yomuntu, futhi uNkulunkulu unayo impendulo yakho. Ukuthi ayizukufika impendulo yakho ngalendlela wena ocabanga ngayo, ngoba yena unguNkulunkulu, indlela zakhe iphakeme kunendlela zethu, imicabango yakhe iphakeme kunemicabango yethu. Futhi ungakhohlwa ukuthi ukuhlakanipha kwakhe akunakuphenwa. Yebo, ngiyaphinda, usezulwini yebo, kodwa amehla akhe asezansi emhlabeni. Ungithumile uNkulunkulu ba ngikusize, ngikhulume isiJesu prophet ophezu kwempilo yakho. UNkulunkulu wami uyakuhambela nokukuhambela, akunqobela izimpo oyibonayo nongayiboni. Right, nansi indaba yami enye engifuna ukuyisho kuwe. Nginespeshali esikhona esejuice. Abantu abayithola ijuice isespeshalini iwu-R300 ewu-2 ispeshali lesi sikamprofethi. Phuthuma-ke usitholele, ngoba ispeshali soba khona sibuye siphele masinyane. Hamba uyitholele-ke ema-ofisini, ngoba ngosupplier ayikho esespeshalini, ngosupplier ayikho espeshalini, u-R200 ngosupplier. Kanti ma uyithole e-ofisi uzoyithola ngu-R300 ewu-2. Right ke, nansi enye indaba ebalulekile kakhulu. Sinesigezo sengcebo. Sinesigezo sani sengcebo. Ngiyafisa ke ukuthi ungasali ngaphandle. Nawe phuthuma ube yingxenye. Wherever I go, ngifuna ukuthi ungasali.

0: Asizwe ngejuice.
1: Umbam.
0: Asitshele ngejuice ukwenzeleni. Ijuice asembusweni.
2: Hhayi, ijuice ingisize kakhulu. Benginokukhathala nje sicobecobe ngihlezi ngikhathele. Ngalide ngaphuza le juice, hhawu. Avela ngayisikhwishikhwishi, ngasebenza kwasebenzeka, kwenzeka into ngakhuthala.
0: Hhawu, siyabonga. Wena mama usuke wayithola ijuice asembusweni.
3: Ngaswela ngizothenga ijuice, ngayithenga ijuice. Ngafika endlini, ngafika ngabilisa amanzi, ngayifaka enkomishini, ngathatha izivalo zejuice, ngafaka phakathi kula manzi, ngathatha ispade, ngachatha. Kunento ibila esincane, ibila okungathi u-ice, iqaqambe, yehle la esincane, lokho ngachatha ngejuice. Anginalutho, anginamathambo, ngiyasebenzela nje kahle, anginankinga.
0: Awu, siyabonga. Siyabonga-ke ngemiphumela ijuice esembusweni. Nana baba, ukwenzeleni ijuice?
4: Oh, ngayithenga ijuice, ngihlushwa isipho somhluma esesineminyaka mhlawumbe engaphezulu kweshumi. Ngaphuza, yase ingikhiphisa ngesisu eyokuqala. Ngathenga esibili, nayo futhi yangikhiphisa ngesisu. Ithe ngibona insumpa leyomhluma ela.

0: ngoba abanye bathi amapiles kodwa kuhlubene ngoba amapiles angangani nawo bawakhiphe emalangeni amapiles umhluko uma insuku kwakuyimanje iyasha insuku ukuyinwaya emzimbeni.
1: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda e-4FM. Isekhona ithemba, akukapheli ngawe, hlala ebukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda e-4FM.
2: Nganginamahlaba engawazi ukuthi akhamuka emzimbeni. Ngize ngithethe mhlambi ibhobo. Ay, kodwa ngokuza kwami lethi ukuthi impela ngangithele lento. Ay, hayi, impela ngithi akhila ngithi isuku sendaba. Ngezonke amahlaba esevini
3: lemzini.
2: Ay, ngabona ukuthi ngiyakhaya. Imo mehlu. Ingakho nami nanamhlanje ngiyakhaya.

0: singakwazanga ukuthi sizule nosingaye sikhulume naye usingaye la uward 2 ubaba ukhathela umaphumulo khona la kaphasi kwendodo municipality ubathuke la kwezeka khona ke izinto sinaye ke njengamanje ukuthi naye futhi azizwise nje ukuthi kabe yena ke njengoba kwenzeka lento ekhaya lakhe ngabe yena usizwa kanjani.
1: Ngibonge insizwa yakithi, ngibonge nakwinanda FM, ngibingelele kubonke abalaleli abalaleli njengamanje nabasazolalela. Njengoba silana unyaka wesibili lo senza lo mtelebhelo, umuntu ujabule kakhulu, cishe nabantu umfo wakithi uyababona ukuthi bajabule, bakhona abantu abasha, abantu abadala, izaguga yonke into ikhona. Ngokwami ngithi nje kuhle kakhulu futhi ngiyafisa lo mjaho ukungapheli ukwe-annual race nawo nyawozayo nangamiphi iminyaka ibe khona. Njengokuhlela kwamasipala usho njalo kubukeka uya ukhula ngoba mangubuka istandard sawo salo nyaka istandard sonyaka ondlule ngesithe kuba phezulu kakhulu. Ngicabanga ukuthi besikwenzela abantu nabo bakujabulele kakhulu ukusondela kwento imidlalo engajwayelekile njengeyamahashi kule ndawo esikuyona sewathuka.
0: Ora kusibeka kakhulu baba ukhathele maphumulo esikhathi sibesona.
1: Ngoba ngamina mkhulu ngicaba ukuthi nawe awahamba ujabule isizwa ubona mahashi sakha marisa amathathu nje asele la siyatshela bhela.
0: Ora kusibeka sola futhi nelembe ozo isinga association umisi uthandeka kwakhuzwaye naye futhi njengoba engomunye abagqugquzeli balomcimbi omkhulukazi uzositshela nje ukuthi yena ubona ngabe khamba kanjani lo mcimbi nganehlela abanazo nje ukuyaphambili.
2: Sanibonani, siyabonga kakhulu ithuba lokuthi enisipha lona emsakazweni. I-event esisaqhubeka sibona engazuthi umehluko mkhulu kakhulu compared to unyaka wethu esiqale ngayo. Ama-race esinawo namhlanje akhulile and ne-attendance abantu basendwe.

bimningi impela ke la ngokuhamba kwesikhathi sobe sisakutshela ukuthi ngabe ihambe kanjani kodwa imali kumasipala umfakele iphela nje ngoba mangabe sibheka uyifakile imali ecishe ibe ngaphezulu kuka 60,000 ukuthi wonke lomcimbi ukwazi ukuthi ube impumelelo ikakhulukazi nje ukubona abatelebhelisi abawujoki bawasha sabonga kakhulu nqobisisa nomlaleli ekhaya sithemba ukuthi bonke kuhamba kahle sabonga kakhulu ngathi ngaba nentambo.

kwele kanje. Awu le ndawo. So ke ngiyazi ke Pine Town nje bakithi. Awu asiphume sonke Pine Town siye lapha hall civil hall ya. Pine Town hall le kamasipala bakithi ke inkosi omnani izobe lapho igubha ke ngoba sazi ukuthi ke izinsuku eyafika ngazo lezi ke siyathokoza ke thina nje isipho esikhulu ongasiletha mhla 29 ukuthi ufike nomuntu ogulayo ukuze yena jabule. Yabo lo ogulayo lo nenkinga lo mbonayo ukuthi uthwele udinga usizo, udinga umuntu kaNkulunkulu. Uthi ke usumnala mbambe ngengalo mhla ka 29 lapha ya ePine Town kuzoba mnandi ngendlela esimanga. Kanti ke kulo mgqibelo nje mhla 22 no 23 silapha esikisi bantu abangilalele Eastern Cape njengamanje kwiSt John's siyamema kakhulu elisikisiki college inkosi somnaliza lapho mhla 22 no 23 two days uyabhalisa njengenjwayelo uma ufisa ukuhlangana nenkosi uya ngabe face to face ngabe ufuna ungena wena kule group ka 300 rand uyakwazi futhi ke ukubhalisa ungene lapho ithroni uyakwazi futhi ubhalise ungene u 200 rand kanti futhi ke uyakwazi nokuorder i-product ongayitholi lapha esitolo sakho especially ngoba kukhona lawo kakhulu ubaphila abantu awubi kakhulu esitolo makukhona nje i-product oyidingayo i-cleanser nje uzoyithola lo product uyayazi into eyidingayo foneli office ke muntu osesikisiki Eastern Cape make sure ke ukuthi ke ayiphuthi le nkonzo mhla 22 and 23 August.

0: ama product waya emsamo yokuduma khona ngenza leyo testimony ngijabulela kakhulu ngavele ngaphuma esontweni ngathenga ama products ngishona khona nawe ekhaya ngoba manje akethi abafethu babhizi lapha ekhaya laba lokho befikelele lento ukuthi kufanele kugeze umsamo ukhiphe umsamo kwenziwe intini yokukhiphe ukhiphe umsamo mina ke wami umsamo njoba ngomnala nje umsamo hayi ngiyagarantela ukhiphe
1: kusukela owabonga abafethu bonake laba bangafuni ukukholelwa kulento yasenaleni ngoba bayebe noma behleli behlanganisa bethu
0: kodwa wena noma nje ungakhala kodwa hayi lonana wakho wasisi ngase ke ngabenzela ke nami ke ngathatha ke ikhandlela ngathatha ifade water ngaye ekhaya mangifika ekhaya ntambama ngangena kwa box ngakhanyisa lapha emsabo ngase angaguqa ke emsabo ngase ngashona eminyango ngashona nasemnyango ngase ngithi ke bosheke bomnyamana yimi nganeni ubhezi nayibona ke lawo manzi lapho amanzi amasekhonzweni yami lawo ngicela ukuthi ngalawo manzi lawo ngigeze nibe bahle bese kuthi ngalesi sibani lesisikhanya lapho Nihlale ekhanyeni niphume kumnyameni bese kuthi bonke laba abeza la bethunywa bathakathi ukuthi bezosicindezela singaphumeleli abafethu lapha sithi noma sigana abafazi behambe sithi noma sizama ukuthi siyavuka basicindezele ngicela labo nibathabe ngoba baphi
2: lezi zimangaliso zezwe lona
0: hayi kuthe ekuseni ngakuseni ngivuke ngemsebenzini angifonele umama umsebenzi uthi webhili uyazi lapha ngiphuphe ebusuku lapha engathi ngiyalapha kwagogo uma ngithi ngiyalunguza emnyango ngibona umkhulu ozala ubaba usuthi ozala umyeni wakhe uthi uhleli lapha ngasemnyango uthi mayethi uyabheka laphana kunentuthu eshungayo lale mnyango mayethi uyabheka kugcwela obaba laba abadala amakhehla abadala kwabuthilizi la endlini kwagogo ethi umkhulu umakoti uyabi hamba kusebhizi lapha hamba hawu manje laba ngifonde mama uthi kwenzenjani webhekile lento liphuphele la ngiyazi mina chaza ukuthi bese ngifonele omunye umngane wami uNdebele esonta la uNdebele nanga umama lapha esho iphuphele kanjena lento leli chaza ukuthini uNdebele bese buza komunye ubaba abasebenza naye nje lawo baba laba bemithi manje ngibuza ke lo baba bavela emtshele uthi hayi lo muntu lo uyubenzani emsamo emtshele nje medayi ukuthatha into esontweni wayokhuluma emsabo ubegeza izinto zakho ligezekele ikhi lezi
2: zimangaliso zezwe lona
0: kuzekele ukuthi kimi zakho manje lokondoda leyo leyo ndubu leyithathe bawuchazela phela ke ifuna nami leyo ndubu kodwa hayi nje ndindu ke lapha enale lelapha enike embasi
2: uyabonga kakhulu lezi zimangaliso zezwe lena
3: ngokuthi ngabe sanda kuvulela umsazo wakho lelena kanjani izo lena la FM abanye basithola ke kuyinande FM abanye basolana kanjani kwiSan Johnny abanye basolana kanjani okunongoma FM siyakwemukela ma usanda kuvulela umsazo wakho uyangena ke Facebook ngoba mangibuya la ngithatha laba ba Facebook ku Mr. Stenger on Facebook

njani on Facebook imzuzi ngamashumi amane nantathu shayile hora leshaka lolunye ebusuku namhlanje nje kumhla 16 August 2026. Sithembe ngempela ukuthi ke obuyifisela khona kulonyaka khona kuncane i-percent elithile osulenzile kulokhu awubekele khona noyifisela khona. Kanti-ke khumbula ukuthi-ke uNkulunkulu uma esephefoma imangaliso yakhe akalimithwa isikhathi sokuqala kwenyaka noma sokuphela kwenyaka, noma ukushisa noma ukubanda noma ukuduma noma ubumnyama noma ubukhanya. Uma uNkulunkulu esefuna ukwenza umangaliso empilweni yomuntu, uwenza noma inini. Akanalo ikhalenda, akanaso isikhathi. UNkulunkulu nje oyimele onesikhathi sakhe ngalawo mazwi.

abasu lele njenga manje kuyisa Jonis mhla 22 lomgqibelo namhla 23 inkosi somnala ilapha ya elusikisiki izobe khona nakanjani siqusayo lo 2 days silapho elusikisiki make sure uba khona mema fika nabantu amandla ke ngakuthembisa khona ayaphezulu kakhulu ayaphezulu yabona nje lokho ekusuke inkosi isebenza ngolesibili ulesithathu empangeni ulesine lesihlanu yaphumula umgqibelo yaya Freyhead uNkulunkulu esebenza ngendlela esimangaliswe empangeni kakhulu nalaphaya elentuzaneni eFreyhead sibonile abantu befakaza abantu bebeka induku phansi abantu befonela emindeni yabo khona into eyenziwe umphostoli engiyithande kakhulu fonela iy'ngane ekhaya ukuthi hayibo nangumama seyahamba ekhala inyembezi sekuyisikhathi eside engahambi ngicela ukutshela nawe wakuwafika mhlawumbe wangofumana lo mangaliso yangenzeka lento oyibuka ku-TV ngakutshela ngisho ukuthi cha kusho ukuthi kwangelona usuku lwakho kusho ukuthi uNkulunkulu bengakaqedi befuna bonke beze bekubone nalabo engaze bekubone ukuthi wena awusahambi wena usuhamba ngenduku wena uyakula mhlawumbe laba abantu esebekubonile bona bekumele bekubone mese bayakujaja uNkulunkulu meseqala-ke enza imihlola ngitshela ukuthi-ke uma uhlangane nenkosi usomnala kulo Agasti ngiyagomela ukuthi kukhona okuzokwenzeka angeke ukuthi ngalezi nsuku ummangaliso ungawutholi okwakho ukuthi uma ufika ufike njengomuntu omusha uthe baba ningalinge nijwayele wayesethi not yena kodwa nijwayele akushoyo ngoba usuku nosuku akushoyo akuveli kuye.

umuntu uNkulunkulu amnusa khona nambizela khona kuyenzeka afike khona emanxebanxeba ngenxa yohamba alihambile omunye uthi mayifika la uNkulunkulu amfuna khona afike khona sebengekho laba aqale nabuhambo namhlanje ebusuku ngizokususa kulento yokuthi ohambeni lakho olihamba noNkulunkulu mesulenza uhambo lwakho lube ngathi kunomuntu odinga uba uhambe naye kulolu hambo ukuze kufike la khona hlombe ubone ngathi uhambo alisekho uma esengekho lo oqale oqale naye ukuhamba uhambo. Ngiyazi kusenzimana ukuba ungizwe, kodwa nje after 5 minutes uyobe ungiqonda ungiqondisisa kulokho engishoyo.

Mhlambe busulahle ithemba ngesimo obhekene naso. Ngizothi mina uhambo liyaqhubeka. Noma ngathiwa kuphela umsebenzi. Uhambo liyaqhubeka. Omunye uvalekele izimali njengoba ngikhuluma. Ayikho inhlobo ye-offering angayenzile uku-unlocker lezi mali kodwa kulokho okuvalekile. Ngicela ukukuthembisa ukuthi uma usahamba nayo uNkulunkulu lo omkhulu ongaziwa, lo ongabonwanga ngamehlo, lo ongahlali ehlalweni, ngisho lo uNkulunkulu omphefumulayo uyena usakhona. As long usaphefumula usakhona uyena lowo. Noma thiwa ngilalela usembhedeni ogula, ngithi mina ungamiyeki, uyena lowo. Nakuba uvukile namhlanje isimo singathembisi, ngithi mina uyena phela lo ovusile. Manje ungamiyeka kanjani? Ngoba uyena lo oqamba amasu, nakubona lo shelter nayo, nakubona labo bantu abafukamele, abantu sebekulahle bonke, kodwa uNkulunkulu owenza icebo lokuba labo bantu bakwamukele. Nalo okubekezelele emaphutheni akho kusawulona, noma kusawulona uhambo. Asizukuba perfect every time, soba nawo amaphutha, kodwa awasho ukuthi asiphume kulolu hambo. Uhambo liyaqhubeka. Ngabe thiwa siyafelwa, noma ngathiwa siyabulawa, noma thiwa siyahletshwa, noma thiwa siyathakathwa, noma ngathiwa sisembini esingayazi, ngoba abanye basempini abangazaziyo, kodwa uhambo liyaqhubeka. Omunye uthi kungani Nkosi umshado wami uhlakazeka. Cela ukutshela ukuthi noma ngathiwa uyalunga noma uyahlakazeka, there

Right, ke sibonge kakhulu ufakazi. Ya ufakazi bunamandla bakithi, ufakazi buyaselapha, ubufakazi businikeza ithemba nje bubuyise konke ukuzethemba nakumuntu naye ebhekene nesimo esifanayo nesomuntu amuzwa njengamanje. Useyezwa ke naye ukuthi no awedwa kuleyo nkinga, uNkulunkulu khona. Iy'nsebenzo zogcobo lomprofethi zikhona, ziyasebenza, uzosizakala. Noma ngabe kuthiwa sifo sine sikuphethe, sukuma uze uzitholele eyakho ijusi yasembusweni. Imandla ey'feni kakhulukazi leze eziyimbelesela. Ithinta izithinte ngisho izifo esingakazi siyibale sakhuluma ngazo la. Kodwa uma usuke wayithola le juice, khona umehluko ozowuzwa emzimbeni wakho. Kangangoba noma ngabe kuthiwa awuguli, uyayidinga le juice ukugcina nje umzimba wakho uphilile, ukugcina umzimba wakho unamandla, uactive, ukugome namasotsha akho omzimba ukuba ungangenwa kalula naye imkhuhlane. Iyatholakala ke ema-ofisini omprofethi ungakhohlwa, ema-ofisini omprofethi njengoba sishilo, uma usemtubatuba lapha yakwaMadolo Center ikhona esaluni kwaNomi, kanti uma usempangeni lapha ku-Union Street ebuilding lakwaKhenathi, ngena kule passage elinefinisha ukhuphuke i-Debis office number 2, iyatholakala lapha eThekwini khona lapha ku-Smith Street, Sango Houseford floor number 421. Bese kuthi Olundi ikhona e-ofisini lethu ezansi lapha yangakatepa, ungakafiki nje kwatepa, wehla ngomgwaqo wama-long distance ngapha esinqeleni. Bese kuthi kwaNongoma ikhona futhi ilapha ya e-rank phambi kwama-taxi ayesikubuto e-number 88, lapho ke ozoyithola we khona. Right ke kulabo ke esinganawo ama-office ngakubo, ilula into, uyafonele ofisini likamprofethi ku 079-655-1813.

0: ngihamba ngayisebenzisa, wathi umama angiphuze kathathu ngiyokuqala ngoba ngisenza imali kakhulu ngayiphuza. Ngathi kubhedlela lokuqala ngase ngiwuze umehluko, ngaphinda ngaqalela esibili ngawuze umehluko. Hayi manje sengi-right, ngiyaya kahle ngaphandle. Ilanga eceleni kwakhona khona into eyidwala lana engayazi ukuthi yini ibuhlungu. Uma ngabe mhlawumbe iphuza into ekhiphayo izokhala kuzoduma lana. Kodwa manje akusekho, sekuphelile. Ijuice nje ingisize kakhulu kakhulu kakhulu. So nabanye abebengibona ngigula ngingakwazi ukuhamba kahle, bangibuze ngibatshele, bayangiphathisa amangizalana. Bathengele nabanye nabanye basho ukuthi iyabasiza, bangiphathisa, abanye beza bazoyithengela basho ukuthi iyabasiza. Ingisize kakhulu nje nesisu ukuthi besezivuvukala nesisu, kodwa sesehlile manje asisekho ngoba singasekho nje. Ngiyabonga.
1: Ya, shayelani umkhulu wasebona. Yabona, alright. Sesiqedile ngithi. All right, ke ntombi wena ukuwe wayithola uyithole nini?
2: Thola uDecember. Ngithengele umntanami oshawe stroke.
1: Right.
2: Eza naye la ekhaya. Ngeza ngazoyithatha yona. Ngangeza kubaba. After that ngathola lelo bhodlela ngathi sekwathi ukuba ngiphezise umntwana. Ngambuzisa umntwana eshaya istroke ubu ulimi luphendukile lujijelekile. Ngamtshela ubaba wathi angifeke ngiphuzise ingane eyifakile ezayifakile. Umntwana wami nge-3 days wabe se-right, uyafunda uzo-grade 8 manje. Ngase ngiyaphuza nami leli ijuice. Ayi mina besane yangenzeka-ke emhlola-ke ngaqaqeka ukuya esikhathini engasayo 5 years. Ngingalazi ngaliphuzisa nomake ladamba-ke ilokhuza i-BP yakhe kakhulu. So la sagcina sisizakele sesibathathu, kade ngangizela umntwana weshawe stroke, sesisizakala ekhaya sonke njengoba nje ngibalethile namanje abanye.
1: Amen.
2: Ngenxa yanje
1: shayelani uNkulunkulu wami hlobo nomoya. Basho nomoya nento esebenzayo. Okay, into ebalulekile uyazi ukuthi kubuhlungu thatha into engasebenzi. Okay, mama nawe uthi wasebenzisa. Awaboni mehluko, usenevika elilodwa. Yini ekukhathazayo
2: wena?
1: Iyakudonsa. Wena ubukhathazwa yini kahle?
2: Ne-BP nama-alts.
1: Right. I-BP isaphezulu.
2: Kungakayo.
1: Hayi ngakho i-BP ngeke kuthiwa iphezulu, usuyiphuze kwaze kwabathathu.
2: Ukuthi ngisuke ngahama-ke ngabreaka ngoba bese ngizilokhu ngidonsa ngavele ngahama ngaa.
1: Ungahambi uma ikudonsa ngoba isuke iklina futhi into enhle ngayo uma ikudonsa awuphelelwa ngamandla. Ma ekusa e-toilet ayiwaqeda amandla. Uba nomunye. Yebo.
3: Yeah, ngiyithengile namnuke uJust. La ngibone khona siyasebenza ngani ma ngichama emsebenzini ngabona kuphuma into eyedwa umthongo nje oyedwa. Ngabona iyasebenza uJust lona. Senze isize yaphela-ke. Kodwa ngibone ukuthi ingathi yona iyasebenza. Ngicela ungenelela kumakuthu lona. Uma uvulolela ngisengakunakho nje uyasebenza ngansela emsebenzini. Ngiwumuntu oyi-leader kubasebenzi enginabo and nesikhathi enginabo. So bathe kwenye i-department bephelele umsebenzi basusa i-India baletha kumina. Leli India bathi alizokuphatha mina kuthiwa ngukuthi lona lisifazi class esingesinokubhala kona. So ithe masika ngise lo intombazana elalifika nayo ngiyifundise intombazi umsebenzi wenziwa kanje. Lisiye lona lishintshe loo nto leyo lenza ngayo indlela. Thele imali okufane umsebenzi waphuma uzikekwa wonke. Ngathi ngisuka nje ekuseni ngiyekhulumela nje negenge engidlala ngithi mina hey ogogo.

0: non correbbe come avete pensato, ma passate, non so niente, ma paradio stava in se se ne viene via con la gamma tena non so niente, una pena un nuovo mio mondo stava in la pante wow o non so niente, ma in dia di faccio un mio mondo tena a un cuore nei quattro mosse in sede a te a dei quattro in sede in sede in gioco
1: stiamo facendo un culo a me so. Ok, o qual é o meu aspecto, mas se não é assim que é o senhor do nosso mama, o resto é o senhor do bud?
2: Bebo, não me entendi, o bud, o senhor do estado do bud.
1: Yes.
2: Me entendi lá, engane, funga, mas eu vou, o cama, no toilet.
1: Right.
2: O senhor, se, me, o itete, a minha, o tia, especial, o senhor, e aí. O senhor, pat, na lei, para uma pai, o senhor do bud. Tem, mas ele, que, ele, pai, o senhor, o senhor, Kodwa ukuthi sasazokhumbeka ayisebenzise isifundo
1: mehlobo. Shayela uNkulunkulu wami esonto. Uba nomunye ukhona omunye. Okay. Yazi ke mina ngikhona nje aba right, khona nabangekho right. Abantu babe right bonke abantu. Yabo. Angisho vele nje njengoba nje umama yena engakabi right. Angithi yabona sizomnaka ke futhi sifocus sibuke ukuthi okay ngoba yena kwenzeka nje asisiqhile uyabona asenze kanje le juice like hayi ihlubene kathathu khona ka 175 khona ka 250 khona ka 550 eyamalumbo onke beyizwa le nto le so siyayibuka siyayibuka right ke asidlule bani bani simthathayo okay ba
3: ngiyambonga nami ukuthola ithuba ijuzi le ngangizwa nami eredini kukhulunywa ngayo kuthi iyabasiza ngiyitshela ukuthi le ngiyaphila ngitheke uma sengiyisebenzisile eyi umsuzwana nje mhlawumbe kuphela no-five minute la ngaphansi kwena kuzona ama-ten onyawo mhlabe kude lapha kuzona mhlabe kude lapha emthanjeni enazona kube buhlungu kuthe kodwa uma kuphela isondo hayi kwasekungcono kwabe kuneqhubu ebelilapha sekuphelile la ngampela-ngampela-ke ngibona ukuthi-ke ijuzi-ke imvezele izinto ebengazazi uyabona le mini lena sokungemisha nje nalapha enzwanini kuya nakhuzwe kuthi uma ngivuka ekuseni kuba mnyama kwaqala kwaba mnyama la kwaba mnyama la sathi hawu ini nayini ndalo kuthi uma ngivuka ekuseni futhi kunedingi lezi sathi ngishayile ma kushonile avuse okuphelile kodwa lokhu wasala kwaphuma inzipho kwaphuma
1: inzipoaphumaiaseenyaweni
3: nasezandlenisokusenyaweni sokusenyamake kaphumi kodwa sekumnyama
1: manjeindala kuvele zinto
3: kuvele zinto manje ngiyaqabanga noma ngine-dout nangazi nje ningamazi kodwa nje ngizuza sengiphilile sengingcono kodwa ngangiyitshela ukuthi ngingaphile kodwa ingikhiphise leyo nto ukuthi hawu into le juice ifezi izinto ubungazazi
1: sabongani ngishaya umuntu wami prophecy uba nomoya osezulu uba
4: yeah nami umuntu osuzo sisebenzisile ngoba ukudla njengobhontshisi nje singawudla kodwa ngisebenzisile ngingavuleleka ukuthi ngihla yonke into manje
1: ubona ama-alsa bebe bami
4: yeah
1: ya yabona ayiwabheki ngokhelo nawe sebenzisile
5: yebo benginama-alsa uma ngilele ebusuku ngivuke ngilale ngisho ngosisi phansi ngipulukiswa ama-alsa so selokhu ngingaqala ukusebenzisa ijuici ngizaayawasekho ama-alsa nanokunye ukuthi ngiphatha u-left kohlangothi kodwa manje lokhu ngaqala ijuice ngiyeza ukuthi kuyaqaqeka so bengithi noma ngihambe uphalo olude ngibuye ngasakwazi ukwenza lutho so kodwa uma sengihamba nje nendaweni sengizwa ngathi kuyancengeka kuyehla nohlangothi
1: amen khona umuntu yebo ma
6: nami ngiyabonga ukuyisebenzisa ijuice usuku nje
7: engingayi
0: Oh, ufazi bejuice. Ngathenge ijuice. Ngithengela mina noma. Wayehamba uma edondolozela sukumanzi. Kodwa

0: wayiphuza nje insukwana ngithi isonto nje. Hayi ngathi ngimbona wabona hayi usayakwazi manje ukushiya phansi induku uyayihamba uyaqonda makanti ubesehambe egobe manje ngayibona lapha manje eduze ukuthi hayi iyasebenza nakumina mina ngangicandelwa nje amalungu omzimba nje wonke eqaqama kodwa kumele ngayiphuza ijuzi awu kwaphela wonkeo kodwa-ke ngisaqhubeka futhi ngisayiphuza ijuzi
1: akusiyabonga kuloo ndawo banomunye nobufakazi bejuzi asembusweni ebo baba
2: hayi ijuzi ingiphathe kahle kakhulu mani ngoba ngingakayicuti kona kodwa bengile ekhadi lingaphili ngithe ngithi ngiyiphuze nje ijuzi hayi ngakubona wonke umehluko kakhulu ngoba nguze bami bengakuzwa kahle kodwa ngisebenzisa yona nje ngawubona kakhulu umehluko
1: siyabonga omunye nobufakazi
3: mina ngifike inyanga zibuhlungu nginokhubula owawubhukele ngisayisebenzise nje iy'nsuku ezimbili ukhubula wavele waphola ngi-right ingikhipha kahle inkethe kahle noba ibuya ngikhipha ngefesu kakanye kodwa ngisaqhubela naye ngizizwa ngi-right
1: siyabonga ngethi usasenibusweni imangazayo omunye nobufakazi hayi siyabonga-ke siyabonga nangomunye umama
4: ngiyalibingelele kanye kusuthu yesu kristu
1: amen
4: ngingathi nje ijusi ngiye ngayithenga ngolwesibili uyivule ngiyithengela kumyeni wami benenkinga yokuthi behlushwa yilama-alsa isisu sigcwala umoya uma ngabe edla umeke wadlala ithi ngabo-6 ezokubuyisa kodwa selokhu ngiyithenge ngolwesibili wayiqala ngolwesithathu wayiphuza uyadla uyalamba akasabuyisi akasabhodli le nto abeyibhodla ngenxa yokuthi ukudla bekade kungagayi kahle ngaphakathi so ijusi imsize kakhulu nami futhi ngayibona ukuthi iyasiza nami ngayiphuza futhi engingakusho nje uma ubona ikuhambisa isuke iklila ngaphakathi ikhipha udodi ngoba uma uyiphuza kuyenzeka ithume njalo endlini encane kodwa isuke ikhipha lokho esuke ifike icile ngaphakathi and 2 iyayifunela ukufa uma ngaphethwe izinsi gijima uniyohlala enzweni uma uphethwe ama-alsi gijima uniyohlala ama-alsi uma uphethwe iqolo igijima iyohlala iqolo indlela esebenza ngayo
1: awu siyabonga siyabonga siyabonga
5: ake ngithathele lithuba ke ngibonge ukuba busibiya ngelokhuzana ngejusi engayithenga kuyena yo ayive eyangisiza benginesifo ebengasathembi ukuthi ena ngizosizakala kusona benginama-fibroid kahle kahle umhlumu ingisize kakhulu le jusi ifike iyahlakaza eyi ngafane ngopha lezo y'nsukwana emva kwaloko kwavele kwanqamuka juqu and besengizizwa ukuthi nje sengiphelelwa namandla awu ngiyabonga babusibiya ngicela bandla nkosi yami ungapheli amandla ubasize nabanye nami sengike ngathi ubatshela nje nangayo nakule ndawo engikuyona ukuthi nje heyi liyasiza le jusi abangayibukeli phansi ngiyabonga kakhulu
6: sawubona babusibiya umama umtolo lona eyi baba ngithake ngibonge eyi ijusi yakho ayive ngisebenzelile i-bp yami ibingasakhontroleki nje ibingasakhona bese kugubi nje yeyi ngimane ngathola nje le jusi hhayi ngiyabonga kakhulu baba ngiyabonga nkosi yami yeyi ingenzelile izimanga le jusi yakho babusibiya
7: amen wemprofethi ngithake ngithathe lele lithuba ke ngibonge indlela ongisize ngayo bese ngihambe yonke indawo sengibuya ngisho komanguza komhlaba uyalingana ngifuna impilo bese ngineminyaka emithathu ngikhukhumalelwa isisu sibe ibhelunde kube sengathi ngikhulelwe neenyawo yivuvukale ngingasakwazi ngisho ukuhamba nginomopho ngophinto engapheli abelungu sebecabanga ngisho ukungikhipha isibeletho ngezwa ngawo ukhuluma ngale jusi yakho eredweni emsakazweni ngathi cha ake ngizami hhayi ingenzela iy'mange ijusi yakho

0: ingenzeli imanga ngiyakubonga kakhulu ngifisa sengathi ungama njalo ungayeki nabanye abagulayo ubasize ngoba yeyi ungisizile mina ngivukile kwabafileyo ngiswele kona ukumentabeni ngimemeze ngitshele abantu ngoba abantu bayagula kodwa bazi ukuthi bazoshonaphi ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho owanikwe ekhaya ezulwini iyasebenza ijusi yakho iyasebenza ijusi yakho ingenzi umuntu sengivuke ngamusha manje sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasayazi ngoba besengihambisa kwedada
1: sanibonani sanibonani igama lam nguzodwa wakadlamini msindo ngathi ngeijusi lakubaba ngigula bengidla amaphisi e-HIV ngishiselwa ngigula ngaphuza le juice kuyimanje nje ngiyaphila ngiyaphila bengithema ngo-checka nje amasosha omzimba a-right ne-HIV ayisekho ithengeni le juice bathandekayo iyasebenza iyasebenza abaningi sebesizakeni njwa nami nje ingisizile ngiyabonga nje kakhulu ngiyabonga ngiyabonga
2: sanibonani sanibonani mina igama Sibonile bakhesi emzimkhulu benginenkinga nje yamaqhubu nje yomzimba wonke ephihlika nje sengizame yonke into hambe bonke odokotela ngisizakala bese ngilahlekelwa neyithemba sengihlule nje ukwakuphuma phambi kwabantu endleleni esengonakala ingayo especially ebusweni kodwa emva kokuba ngithole ijuice yababa nje ngisizakale kakhulu sizwakale kakhulu umkhulu umehluko ngikhulu umehluko engibe sengihluleka ngempela ukuphuma phambi kwabantu ngendlela ebesengonakala ingayo ebusweni ngiyabonga nje kakhulu ugaba ungisize kakhulu
3: sanibona igama lami isibonga uGatsheni isigama lami uSiphamandla Gatsheni bengifisa ukudlulisa nje lo mbiko abafowethu ukuthi nikwazi ukuthi nilandele lento benginenkinga enkulu kabi kodwa ngikwazile ukuthi ngisizakale kuthini ngenxa yokuthi ke uma ngithola usisi wayesengisiza wanginikeza le juice le ngakwazi ukuthi ngiyihalamuze ngiyiphuze umshini wami ngempela benginenkinga noma mami beseqala ezama ukungishiya but manje ekugcineni ngiyabona ukuthi mama uyabuza ekhaya yonke into i-right ngenxa yokuthi ngiwuphuzile lo juice lo so yonke into ngiyayibona ukuthi normal manje umama usekhaya kumnandi so ave ngifisa ukuthi kwanina or kwawena uma ukuthi uyakufisa lo juice lo ukwazi ukuthi nawe-ke ukhulume nosisi uzokwazi ukuthi akululeke nawe bese yakuthengisela ukwazi nawe ukuthi ube right ngoba imishado ufuna siyibambe bafowethu wanambe zihambela umfazi besehambela kodwa manje ngiyabona ukuthi umfazi buyi ngisekhaya kumanje kumnandi okuvuzwa nje khona no-TV bayakala ngisekhaya ngugatsheni mina isibongo mfowethu kodwa usiyoza ngosisi ukuthi kuthiwani uyobe sekuchazela kodwa nje lo juice ungisizile kakhulu uyakwazi ukuthi ulungise into zakho hhayi usebenza ngampela into yakho isebenza ngampela ihlahla no mama yabona ujabulile ujabulile impela angibonge mina
1: sanibonani batabami umama Dlozi lo okhulumayo bengishushwe yinyawo kakhulu zivukala ngingakwazi ushukulala ebusuku shisa sibe umlilo ngize ngizikhiphela ngaphandle kwemvuva ngendlela kade zishisa ngazo ebuhlungu ngayo lathenga le juice hayi manje iy'nyawo zami sezibohlile sengiyakwazi nokulala nje ebusuku ngiyacela nje kuwo wonke umuntu onenkinga iyasiza le juice siza wonke umuntu noma ngathi unasiphi isifo iyakusiza ngiyabonga kakhulu
4: esabona ngokusibiya ngiqale ngokuxolisa inkosi yami angazi noma yenziwa yini ama-VM la ekhaya kodwa bengithi angidlulisa ukubonga nkosi yami bengithi angidlulisa ukubonga nje kwijuici last week bengine-appointment kadokotela bengifika isigaxa lapha ebeleni asisaveli kwi-x-ray mengithi nami ngiyazizwa nje seloku ngaphuza yona nje ngiyazizwa mengithi ngiyazithinta nalabi lo angisasitholi angazi noma ilon noma mhlawumbe ngiyagagamela yini angazi noma ijuice nengisizile kodwa nje ngithi angidlulisa ukubonga ngibonga kakhulu cool.

0: ngihambe nje ngisahayifuzeli sengihamba right nentaba ngiyayikhuphuka nje akusekho lapho kuba kuhlungu inkinga uma kula ogula khona ayidluli kalulu isuke ihlilini yenzela wena ukuthi usinde bonke abagulayo ngicela besondelane nejusi khona bezokwazi ukuthi besinde mina bengisha amaphilisi umanje sangishayisa inhliziyo akusekho nje ukudla okungishayisa inhliziyo namafutha bengiwadla neswaki bengigule kodwa manje ngisagule bonke
1: wena nje kunephika-ne maunyunga entabeni njalo njalo
0: bengikhala ngihayifuzela ngiphama kakhulu ungazi umuntu ngihambe shathi ngaze ngihlale phansi bancancane ngihlale phansi bancancane ngihlale phansi nginephika kodwa manje akusekho sengiyihambela nje
1: amen gogo ungakhuluma-ke ukuthi ijusi ikulekelele kuphi na
2: mfundisi wami ijusi ingilekelele kakhulu bengigula kakhulu besengifile angifuna ukuhamba mami besengifile ijusi yangikhipha wangikhipha ebhokisini besengifile ngayiphuza ijusi yangikhipha amanzi mangibala ama-5 litre amathathu ebengiyaphalaza kungakhona ukungena lutho emlonyeni wami mangilokho ngichubeka ngiyiphosa ingane zithi hawuyekela ngoba nangu manje siyogula kakhulu kanti cha ngizwile ubabathi mayiwugulisa ungayiyekeli ngalokho ngichubeka baba ngiyabonga ngiyaphila nasekhaya kithi bayayifuna le juice ngiyaphila baba ngiyabonga unkulunkulu abusise baba ngiyaphila
1: usukakonje wena mama
2: mina ngisuka kwamboni
1: kwamboni oh indawo lakanongoma
3: okay asizwa ngejusambam asitshele ngejusi kwenzeleni ijusi asembusweni
4: hawu ijusi ingisize kakhulu benginokukhathala nje sicobecobe ngihlezi ngikhathele nganide ngaphuza le jusi hawu avela ngayisikhwishikhwishi nasebenza kwasebenzeka kwenzeka into ngakhuthala
3: aw siyabonga wena mama usuke wayithola ijusi asembusweni
5: ngafela ngizothenga ijusi ngayithenga ijusi ngafika endlini ngafuke ngabilisa amanzi ngayifaka enkomishini ngathatha izivalo zejuice ngafaka phakathi kula manzi ngathatha ispade ngachatha kunento ibila esincane ibiloko engathi u-ice iqaqambe yehle la esincane lokho ngachatha ngejuice anginalutho anginamathambo ngiyasebenzela nje kahle anginankinga
3: asiyabonga siyabonga-ke ngimphumule ijusi esembusweni nanababa ukwenzeleni ijusi
6: ngayithenga ijusi ngihlushwa isifo somhluma isesineminyaka mhlawumbe engaphezulu kweshumi ngathuza yase ngikhiphisa ngesisu eyokuqala ngatheza esibili naye futhi angikhiphisa ngesisu ngithe ngibona insumpa ngiyomhluma elangemuva abanye bathi amaphansi kodwa kuhlukene ngamaphansi ngangalawo ngawakhiphe emakangile amaphansi umhluma insumpa kuyimanje iyasho insumpa ukuyinwaya emzimbeni sekuphelile angisayinwayo ngiyaphila nje ngoba sekuwubaba sengifisa ngithi ngithole unkosikazi wesibili ngoba sekuphelile ukukhathala
3: siyabonga
7: wena baba mina ijuzi ngafika ngayithenga la ekhaya hhayi yafike yangisiza ngoba manje nganginamahlaba engingawazi ukuthi akhamukaphi emzimbeni ngize ngiyitshethe mhlawumbe ibhobo hhayi kodwa ngokuphuza kwami le juzi ngithi impela ngangithenge futhi le nkulu hhayi ngayiphuza impela ngithi akuphila ngisho iy'nsuku zibentathu ngezonke amahlaba esephelile emzimbeni hhayi ngabona ukuthi ayicha le juzi yala ikhaya inomehluko yingakho nami nanamhlanje ngithe angiphinde ngisondele ngizoyithengenye.

Yes, lapho ngempela sebe sinenkonzo yokuphakamisa umuntu. Ngoba nje sikulento yokuphakanyiswa komuntu bakithi akuze kubuhlungu ukubukeleka phansi. Ukubukeleka phansi kukwenza ukuthi nawe uzizwe umncane, uzizwe uphelelwa isithunzi, uzizwe nje ingathi awufanelekile, uzizwe ungafanelekile kunanoma ngabe yini into nje oyifisayo nawe. So ke inkonzo yethu ke ikanjalo, sizokupha ke ama details ayo ukuthi kuhamba kanjani nawe.

yasenkonzweni. Hlanganisa ke iminikelo yakho yonke yalezi zinkonzo bese kuphuma i-answer. Nazo zonke lezi zinto okuthiwa ziphathe uhlanganise bese kuphuma i-answer. Yizona nto zokuyiphethe ke uma ngabe ke uze enkonzweni ungazange waba yingxenye yalezo zinye izinsebenzo. Ufila futhi ukuthi impilo yakho iyazidinga lezi zinsebenzo ngaphambi kokuthi siyofinyelela kuleya yasenkonzweni. Uma ungamzwanga, ngibuze inombolo ye-ofisi 079